0: Da kami alo wedare gorki chaka kami sekaya maktage ishit michirake da kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 3624-970852.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911.
0: Da kakaita na dokoshi ishit yakinta ka kayay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karitakalik. Tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te kumi se ke talo.

0: da kami alo weather gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te komi se ke talo